0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu zecha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
3: Kiwe yenbi lu ya.
4: Samla lingala motu chen ngodu siya tenni serbe sabchukhin. Serbe ni serchukhi misipe tuen yu la rikshun simchuk chebar sikuyin na. Serbe wo namni peki serchuk ni yongwa si yinpar wenzin chibata. Serbe wo nam zo wo shizu siku nyanang zon jam chong de tu chodu chibata. Tang nang xin ting zi zong ki kumbu ta dingi zong ki chen dang so siku tu ne xin. Rang rang ki ge yu ga yi ki mi la pyo ge ge kip tu jub si shi. Xiaobie xiaobchun ni sanay ti ki minam ni lo sar tang tu qin ngen qi ti qin gai ngay bun chok gan zong qi bi gup chi bi lukar ki gu zi ri si shi. Xiaobie xiaobchun kishtu dana du la xip cak bu ta lu zhe yi le jib la ngam qi tu mu mo yin ba si yu qin gen kui ga mik si si yu. Xiaobie xiaobchun chi bi gup kawang ki ram gyur qi qin qi su ka zhen ki ram zhu qi gi tu.

0: Zamnang argni ji khejig chigjina.
1: Gongjie rinzo ji ranja norbu.
0: Phebe lo chue gi ningjie chu guru.
2: Lingjie khesar ge bu chu.
1: Ya, zhuo long chun ni gong bo ge chen long ji ma zhe len chen. Ni zhong gong ri cha jie san ba ga si xie.
0: Singlin ji gan kham so ta ta nam ba len ji ne se ge ba na na zhuo long zhen nian zhe xie zhe le gong be ge long zhen qie lin zhong gong ri cha ji ji be le chen de chi nga ne le chen zu xiong ba ka xiong mu yin de ren ning gu zu de nga chen nam ba len ji jian nian lam te pa yin cong ge xin qie yi shi ke za de zu ne yin pi ge san den zhong ji za pa du gu nga wang ge li la jian qie ji xie pi lin ge sa jia bo zhong li lin ka si pi me long ji bi gu de xi ji xie na ma zong mi di ta sen zhong nong a ga si xie.
3: Tetu dong mo chu zai bu xian den da le ya ngai bo mong kan zhou sa suo suo ru zai le song a pei qi sang den de da ge dong gu da song ne bo mong sang la ngao dan jiu mo zhong jiao le chang de leng de da leng su o man na bei mei hong shi la la la ya le lo re ya ta la nga gen go lo re ya tang sa men jiao pa ge li jiao la ma ya dang kan zhou sa ya ne gen jiao san la su o ruan de ya chong tu mao ni jiang e zhe zo ya san de ya san o ma xi na dong ge ce sa gong ma ri ya zha ra dong xiao na an jia na ya ha de ji long jiu ro sa ri ya meng yuan zha ngan o ma xi na dong che jie an ni dong ge la ya dong ge mo che zhe bo ye ya ha da man dou ma jia re la song ya nga dong ge mo che zhen bo la la gong mei long de na yi yo ya le dong gar ba za an wo de ya ha chong zhe jin xiao de liang sa ya se mo nan sang a xiao song sang ge nian ma zhe xia de ya man dou dem zhe se qie ye ya ha len jiu ba mo ge pa ya ba ya ya de ma den kan zhuo yo dong zhe qu jiang su ma yo ya dong de cuo ma ji bo mo sa ya ha lun zan wo leng ge de ji qi ya dong se yan zhan na di qiao de qi ben sa ye la de da qiao ya ji song ba dang de du bo mo sam ji sam ba la ya ji bu ga yan de men zhuo no mo po song neng zhe de cuo ni ga wei da ne jie de se na zhe le song ne ga nian de All the so yap ji rumbo chi, ngay pun sam yap ji ga yin ro cho kyu de, kong nang son chu hla yi chong kor dar ron ne, zho sem ga wang ngang la yo. Tena pomo sam ji hla bu hla la sura dap de, nyam kya wosar sim po ngang de zem kap. Pomo chi wa di nyam nang la sa ki ser ji yang tang la, sen do jin ji ma pong sam ji ma cha wa da ma kum ma zu kya ng che pa mi. Pomo nzhe wa de ma lam la sa ki tang lin zhe po yang tang da tang ku ma pong sam ji ma cha pa xe ng che pa mi. Bomo chungwa di malam la saki jia di zhebe yang dang da jia di ma bong saki gangwa xiang chi ba mi. So su sem le yang sarwa dem zhe ri san pa ngang ne nima de yi san ni to zhe zhe le nima xiarwa du la dang ke bomo pen san nang lu le dar gui la se ke la zha jang chou se. Zi pa nyam jor de me dao nga bai de ya la ma jia bong ra song sam se song wa da. Dei du bomo chi wa dar le zhong yi ma jia bong ra zha dong ne ser di gong xiang qiab ji xiang ni. Pumon zhongwa mei to zhongjia, yilha majia pomra zhiki ne xiang wangbo rila zhao yo ba xiang yi. Pumon chungwa qula zhongjia, majia pomra zhimi ne jiangki jia ngama la ngani zhao yo ba xiang yi. Tene pumon pungsam te seyo loo ke tisu la, ya mishu zhenpo pomra zhara namjar muku nangda nyorde, ya jarbin tena serji gongxiang tang, wangbo jiangki ngama nam ya ne pumon chewa dalla zhongjia, lenda dalla langso, omana bimei hongshi.

parsan tamchi dide chi pansan la padar zangdu gyachin yu soni top trova ngan la gyo so. Tene donka mucho zembe mayur domi parsan la chata panchi sene shar chamo langa pana nam dara dide chashi ka din la lenje khyantzam songa. Semo samje rangren karwa topo serje kongshan tang ombo jianga san dara chamo jirda ya de lama namja tukji nang lawa namja laxe pa moma namja mojita tsipa namja tsikhe gu hiti namja chashi ya. Park namja gajunzi nang panda namja tenzhe zambu yinba xijan jimsi soyo dung masar batuila. Donga lama chiksamja yajan chimjung katari yinba zar zanchar la rangan topo dong lama tupti rabje kongka gongba la. Dari jyata san tenzhe chepa xijan jendo. Ndara chami yajan nga yinlok jya gobda rachuk xe mazay na nashi tunggu jinte ma yinyang mahi na mazhar. Gepo chete tong yin mawi na mambar serwa tamtar. Dari da tenzhe chepan pa, dung mo nam chenpo dandra chabdu ha mo wa dung ma topa ka ma cha wa di da na. Da tenzhe jia pa han chong zhu le mo nam lopar njo rindro we. Nge tenang garwa lang un tobo du chom tso nam ga chan zheng hu ne dung mo cha se mo pong sam te la tenzhe da ki dung sa ne jia gen si jia nzhe hi ya bu xe ya gu ka ma cha di di na ma le san po go ne chu lun jir mi do je kuk chong la chang de lun da da la so o ma na pe me hong shi.

Tsunghunbu yekur di zhong ton la ni kap. Dobda gang shiki kar kong zhe kang ge kang me ge jie bu xie neng cheng ma zang mar xie. Zang mar ji yo bi ma dan dang nye til xin ba nam zhi wa dang. Za dong cum xin jie zhuk zi dang ang tig cheng ma ang zang mar xie ne. Yekur wa kur dang bu tong bar ge yo. Dobda gang shik na tsunghun shang chin cu lu uri garang jiong ke. Gong hu o zong da neng ma xing wun ba zhong cu ma zhe. Kong cu zhong cu cun hun bu ka re yo. Ni tong zhob jie lor. Kongi tsunghun jimzhi lirig lakza loblang ne. Longkura weishu shili ya zhangzi. Shir zhongcu nang da lo. Gabdir dobda gangshik chan na. Cigzig xingzhi ga gopong qimcang xig yinbe. Yilar dinin dgsa me. Kong danagma xing zhongda ji yabdi ne. Wunba zhongcu xiawa zhibda nga. Shuji tangpur rogram xi de. Zhichang domzi tang bjisha tagzhig xi. Lapo mato rong. Rangka rangso si tapi yila lakpa shang magi. Zhongcura dobi hrkabtog dir, dobda gang shiki ninhkar xiawa dhapa tang. Gongmur ndatar son na menjig nyamte. Lehto chig yinshig manin shigi bi tala samlo tang. Htab lakpa shigla kontang zhongcua shigbi delag dorji tang cha. Delag dorji yi. Nihtong zhobjia lor wuzhung lobchin jia. Wuyig chili ni simjig lomi lhamni lang yo ba tang. Zhanyi da longwa ni la lika zaji shir zhongcur loyo. Kongni dika tanbaadang, lobshin lobchong galan dhishtig si de. Nihtong nyekhe lor, tsunghun hrtanag ma jakar wubba mongsu njakang argni nyamdil gongsi tonggul chini zigla. Jidir tang gala si ba jia, onwi tsongir si jie tagsha. Dobda gong si ki fshirjan si ne. Diya damna shigni maasza nyong la. Nini onwa zanggua rungu gantang taji yo. Drogba namji marabni marabsi onwa wibay. Mengchuk jie kilin tuyo ba dang. Kuriig shongxing dangyang tan si xia. Dobda gong si ki. Xiamma tagda li ba yin. Nga cu na bzhindag yin la li zu wang yin. Rangni ji onwa tawa dang rang cenggu pshikang korkang da si de. Onwi nang samar dang chakha. Barzi shini tog dangpur onchum shikhtong lag jab. Yishir dambi chonchum la ezhur shimu. Onching zhigintar mpam song. Barin tongxing barhig xianbi suwa dang adar tabja. Gabtir njogma nam suwa guwar gumyo bi. Nga su onwa nyongkwan mebar jir. Tang dangpu zumban dahtar shilakar. Nga cu zha shikta zogni simba abdiki kangzhin nin gala zhi xiba na bishishik njigme bi nawa xin. Nga ci cu ngunbu korni abda na yekurwa lori ni lori ximeng yen rong. Dedaki cu la dizhi xir long zhu. Zhong cu nangga mongsu argni dang zhokchim ji cu ab si jing tong tabzhin me. Ne cilti xima tag cangmi adong la rishti ji kang. Tong kong danja lakbu xik yu zhin da. Shibshir onwa khunar tingi pa yin nam nyam si xia. Dini khunchu tunzi chwaani argni chungi lamkar chi. Zhongsib darpi jia rokchur ma nga dang. Di kara nga khanga nga un dang. Nyima banchok jia ji nga nhani. Zatong dang shigdo. Argni nyamlin ji abzi shigdan di bi shogdi hrtinzi shigchan. Zatun na gergan jia rogram o. Yekurwe tangka dang uig yigzi. Thamchun armu ji di chukla. Drogbi chora nyamlin xindo na gangdo da dar xiong ba da.

Sik chua, oma chik ba, onwa tang khamu thawa suk si shuk. Gongmu wuji alakar chaptun yu la. Shirin zhu kar rangyil zhuk chim ji xing sik tang rgni sa chin ji tunzi ni shuk. Gongsi yi gongsi yi shtang da nyamli kang tang, chim cang sik ra, zhuk chim ji nunbi si tang shani. Takur mang chuk ji chedan tunzi rinmi gi chap chung si zhin yu. Sirmo ji na zhong chun nang gan zhuk mu shik yin la. Nanang zhikhanga zangzhawa xi, dangu simjia chonir ji kapsi gur chi shigdang tong simzi. Sirmo jiji, dijin yinni shig cipayin, nur zasar diji li chuksa sona chukbi, qimtsang lang dakchong xie tabji yizhu. Samtsil liagrong liglin tahtarna rigni yikur nilin la di cikjib cakak xiewi. Dijon da matungkong yonggu me, ayarkar tumbi yikurwa konar hdena lu shu njorgu zawa ni malun. Dini chedan tunzi chunwa tang nyamlin chidan zhigba li abzhan. Gongsi khengzu abjanti li ka lang di. Kangna li ka yu na dir song di gormu mengzam zi sam. Nihtong nir ngalur. Gongsi lu shu yikurwa shikhtong ngabja lang nilin shikheng. Kipo gorm bim sim to. Gorm bim ani lakki ngon tang jingah zaba tang. Lhami gorm bim shik. Gongsi zinkwan jie me dambu dang, li zuwa sambur halam agur chariyab gi. Dobda gong si ki tarong wamba zhong cu tang zhibui shu ji yi li rog bi ngan kariyo la. Dari gur samtong ga la po yo bi, si hirka wi dirkab njig zog yo. Nanang ga loon jig da dom tang wulun cangma mja cariyo. Dalu kong ci hkar kong amang sun zhe keng sarwa sar jing da jali xi keng. Zatong ke jeb sirig cangma zha zhig liakbu xi yo la. Rigni sachin tunzi jie zhuom shi ng jirta zhig yo. Dobda gong si ki. Gap tog da dan dan dig dig gi xiab xie liakbu ra zhibni. Ndir tunbi yekurwa nam la cu ngunbu nzi ba tong tan zhig jima si. Wunba zhong cu zhukul yekurwa nam jie simsin zhog jin xi xie. Onwa ni among su nyamlin war tang. Tum kerti ngu zamba ni lhula mbabrag war. Sherlok lhubshinba dambu lehtu o zholamna jikchuk lamta songwi lungwa nga yenrong. Tarta kongcu tun tambi lhoyang wakpipje lamkar chiyo.

0: ari langkhor su jun chongbar leming yong chi tiwe mangwa chekyu ri ji sib si at kholishi bi chongje yi si ba taiwe da er ki kanada ta ari war ki chong thuen gen da ting man thuen yong ge ngwa ba chen na chuo ni bi bian jor ki po du tie gui ba de ne chong thuen chui me la su chi ba yang na chui thuen kang si jo gyo gun di dong si bi ngun zin che ba si Yan Nathan Shin Signi, Chipsiki Jen Zudi, Sushiki Chipsiki, Shizen Wood, Tiwe, Chekba, Jendur Chibati Yin. Mingar Ling Choki, Tirun Position Ki Chipsiki Nunshu, Tiwe Chiwa Kurgu Yimbe, Wenzin Yung Kemgan Chigu. Canadian Winnie, Adir Tung Tung Guilin Lobani, Genanki Chipsiki, Tumon Wenzin Sigimata, Chipsi Legito. Ngogui dang tsuibi, dang shuo ka ki gyab gyur yung kyab toba ta. Maang tsuo juje dunjul hangzam ki, Kanada ta eri cong tuyun chui mun ni chi tin chi gyur gyab gyur chi gyu. Kanada zungli kanyi ngun ni ju na, eri nam gyur chikbu denba ti, rangun la gyab gyur chi chi ngun si tuibu toru chukyu yinba ta. Kanada maang tsuo ki, sui tab che wei cong tuyun chui tun si la, ming da guib le chung wei chip si ki nyan ka ti, guo che le chung wei bian jor ki nyan ka le ha chan ki to yub si. Ring wun ni ju na, Kanada guo che sab du ba, si tuyun tan cong tuyun le ri ki min na maang chi wei ngogui che ba ma si. Ta tong eri, Huar jie chum shu ni ri ca war to, ta par eri, lem da qi shu ki cong tuyun mong chu si ri ji ju gu yub si. Ngogui che gen ki kong su, maang zu dan cu yub ma si, ta tong jin da juk ji bi tu gi ki, dem gu chu. Pambar simche chibi jitun tanki chumita ngadi bunji minyongwa shik tsuyu. Tenga tirun piyu lezo ki genkul nyongwe zungtun shunba surba pengsi. Tande tuyusu goyoku meishu ni Kanada tan congtun mokzhu ti riji yongzha ngan xie yubshi. Singilingi, kongze le cheng nyanjun shu kenzhu ga yin. Le cheng genkul nangken chambasiri la shi. Lengge ne motu, zhongyang longcheng nyanjun jikyab le kong. Pyoge chilam to kujji shubi li cien xienda nam xienjo na ro. Di tan ni, kirangi sujo ding yu.
1: Basi gangi zanyi angda di shibi ne, gyuji tun yu tan, shibshir gi che jin sebu tong tu bi, lo debu nang cho.
2: Jien mu dui zanba, cha tang la zi nyung zang gyun bi ne, di tan ni ya pin do yu shi.
3: Di tan ni, kirangi sebu o du yu.
4: Xie la zubi ji li ya, kong bu gya bi bi ni na, ci jin lo ji yung tu guji.
5: 내가 두두 잠바 강고르 준비는 류중용의 마체 편도야 랑고른 가비니즈레 유튜브다
3: 디탄이 키랑기 차나유
6: 케니 이와치는 퉁구양결 피해주동토
3: 기군체제 룽주양스체는 디탄러 편도 첨부여시 디탄이 두탄 남부군도 도낭차구비 청와시인
7: 류중기 강람 원장기 준신기 디구기 코리오 나르레 야도 주지 디탄기 중구
3: 나조 창매 냠도 송경치

Zinru Lingge, Kongtu Kuimu Lingge Riya, Shueba Sanpyo Tungzhu La Gita Nawe, Lushe Gizamchu Kaji, Lingge Ginyalam Tu Piu Yin, Shueba Kongni, Ruyang Gyuze Riya, Tiabu Ziji Tu Shue Genji Ginla. Totu, Kongki, Luhi Nyemu Si, Yang Su Gubu Si, Kwanama Yinbar, Xie Zi Ta, Xie Da, Rimu Zizhuo So Ya, Reng Yin Ne, Genji Ju Su Kuru Yo Si. Luhi Da Gi Ring Riya, Kongki, Lushe Zamchu Mangu Si Ya, Piu Kui Ki, Sachu Mangbo Ra Terkip Chung Ma Si. Sibubo gantar shun sun ki gosto yoshi. Tiring ki tuyun chusui chi ki miri yangye li zhen ju sam ta ashi ghi. Li zhen ki ju liya, manzi jibu sanbyo tuyun zhu la ki maung bar lu xie zham ju mangbo si nam yong ta. Kong ki lu xie gyu zhe ki lam kha ya ngar hui yang bar gyur gyu zhi si mun tuyun shi gyu yin si. Jibu kong ki tuyun mi ki kye chue dien bie lu xie di da. Gya chi sanbo lin ge ki na wui chu ta. 이게 스스로 그룹에 드시 미디어 야수교회

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijuyi, muchi shunzi lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuyangsi, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembarchi.
1: Chakdo gupe chijuyi, muchi shinsu lembarchi.
0: Mi chiki, zhuyangshi, gyangzhu checho.

Dulam Tan Lewalia, Joa Yushi Shi. GK Shuji Shi Jinping Gitin Tu, Mirilia Tebe, Jenlo Natsolia, Rang Jibu, Kade in a Jet Tukin Ki, GK Jigamila, Rang Gogamni, Gautun Ki, Ling Shin Delia, Shu Tukin, GK Gandin Mirshi, Zemlin GK Kaki, Tura Piget to Way Lagun Tanduni, Damsi Yang Tachi Gobatan. Simshu Jiji Ki, Jenlunia Kade Jobatan, Kola Shibu Rensin Ki Nyamli Piji, Miri Ki Lewan Jigdun Tobo Zugu Shishi, Miri Ki Lewan Jigdun Tobo Shibini, Miri Katan, Gekup Kaki Dulam Tan, Lewan Pinzu Tambo Jiwa Shidi, Pinzun Dido Nyam Yung Tan, Sichi Nyam Gur Chidi, Naran Tso Tso Shin Nebi, Se Quality, Shishin Tunbi, Kim Shishi Lia Jun Kundu Chibatan. Gekup kaki mimanki, gaki tenbi, choali yin jangbi, jidun, mungur chibatishi. Miri ki lewan jigdun choko zugu, chogu teni, nyamji gezo ki, yikje nan tingma, dun yoshi la. Teina dusi ni, chaju lia yuru tang, yurshi yubi, gachi la, dingsa bi, geji shugin yin soshin yubi. Zungku, turab ki lepgun tang. Miri ki sibe ya tun yongwe, ka jo lia chi dun chi bi, ngun se ki tarji si li ne gyu yo shi. Yun kyun li me gi guan ni, siwe kong bi ki zho lam to gyu gu di. Siwe kong bi ki zho lam to gyu gu di ni, ngan chu dan ki, tu rab ki pi gun tang, shan ge ki zawe ke bian lia xin ni che bi, tab ju ki dam gu si shi. Siwe kong bi ki zho lam to gyu gu, yun kyun chi ba tang. Zemlin gege ka tang, nyam tu yi nang, zemlin ki si de sun gyong che bi nang. Zhongku, ta su zheng yi ki mikbi ngun gyur che to lang. Ta su zemlin liya, che ji, nga le che wa jok tom shi. Nye lam, zhongku pe ye, gyogu chung wei chok chung su. Ge ji din ki, mi ka xie ki nang. Zhongku gege ta nang, zeng yi si ru wei, lam tu yi na gyu ba ya, sim zhe che ni. Zhongku, jikwa ma wa si bie, da wa yin e du yo si. Te ni ngun jin te ki kwa lo gu si si la, cho xin ki da wa che gu si gan si. Si we kong bi ki zho lam tu gyu gyu di ni, ye ji ji zo ki, zhongku kong bi ki zho jo liya, to nan chi ba ya. Zhongku, a lian jeb si si la. Te we yang, zhongku mi man ki, ren yi ki bie te mi bi ngun gyur chi bar, jin bie ding cu tang. Rang Duo Ji Ne Shi, Ding Zu Tang, Rang Duo Ti Ni, Zhong Hua Yi Xie Bie Ki, Zhe Bie, Peng Nu Lie Chung Wa Tang, Zhong Gui Kong Bie Ki Mi Bie, Ngun Gu Ru Qi Bie, Cha Gin Lie To Bie, Ngun Xin Lie Chung Wa Xi Shi, Zhen Li Kong Bie Yong Wei Pi Jiao Qin Bo Ya To Bie, Ding Zu Lie Chung Wa Xi Ti Wei Gan Shi, Zhong Hua Mi Shi Ni, Tong Ma Ni Ni, Xi Di Le Ga Xin Qi Wei Mi Ri Xi Shi, Long Wong A Dong Lai Ki, Xi Bie Kong Bie Lie, 中华米日记南面是的清丢西屯松旗都是电波音的吞一汤云金切月不汤中华米日记车君图先里啊金居切不汤怎么里里啊金万举别西个月不马这些中国米满记木主旗给别冬月提米记森旗日木若贵月不汤西得呀娘不米别 Rinyi qin la, si di cho liya mi zhe dar zi ba ti shi. Si wei kong bi ki zho lam to gyu ni. Zhong hua mi zhi ki, pi zhu zhin ni, su gyun, jin gyun bin sum che ba si shi la. Zhong gui mi ma liya, ni rem ni sum ki, ge tu ki le wa le to bi, zui mi ki, dum zi ji gan shi. Lo gya ni ki, bi te mi gbin tang. Zhong hua mi zhi gya ta le bu qi yu wei, zhong gui puk du ngun gyur qi gu na. Nye ba tu, si di ge ji kur yu ji, yue gui ba shi. Si di me pi na, zhongu tang, zemlin chang ma di la tu, pe ge yong mi si ba tang. Pe ge me pi na, zhongu tang, zemlin chang ma ya, yun den ki si di to mi si. Ngan chu do shu ji du ki, ren yi ki, le ge yin na ya gu zhu ji. Ge ke nga we, dom jo ra nga tang ge ba tang. Mi ma yin na nga we, di ki den ba che gui la. Par mi kong bi chung we, Dup shu liya din ji, si wei kong bi ki zho lam to, nga wei ya bu rgu gu. Ge gup ji tal ge pyu sum chok bu yu gu na. Nge ba tu, zem lin ki pe cho qin bu xie gu xin, te liya dun gu bu li, te liya dobu yi na, lu gu ki, ye wa yi na dong yi shi.

Diyang, shio ye rizi la chukuk, nye bar to, shio xie niri chu canggu pa ni. Basu so li sui bi, yi chu xie yin pa la, ngui chu ki chi chung cha nyum la chan pa tang. Ngui chu la, shio mi chung chung chi ne chu par pu yu bi, shio cha ji gui pa tang chi. Xingbo ri ki, ti wi na, bu ka chung chung xie yu bi, shio bor tang, ni, chang bor zin ji ki, kam zi kam, jun bu. Yana tiwu so karu ge shu diw chujur hisi tang sum langji tam laki ti tongzi so jiri yiri minja wam xingang chamu so mozang guri jeba ri sum tang si shu tian tang na guo cimi tabsi tang chu jie cang kuki yuwa shi jiri shu yi zidang la ninzi tang sumzi ni sun diw ninzi ti la yang min ni ko na kade ki ziwe jingzi tang mi xi li Ni cha qian ni zi wei qing zi ni yu. Di dar sum zi di li yang, mi sum ra rang su su lan ji ri jie di zi wang dang. Mi chu xiu ni cha qian ni zi wang yu bie, zi dang ni su yi qiu. Yang xiu yi xip zi zi dang tie, nian ga ga xiu yu wang ni. Zi mu qian cui xiu jie nam cha zi xin zang, zi ngu cam ji dang. Nga xiu qi, gong xiu chung xie ba dar, xiu nga zhu zi wa yi na. Zemu ziyin lo kienba di xiongu zuba da. Xio kongzhu ziba yi na, zemu ziyin lo chongwa di xiongu zubi sui yu ba da. Go zugu xio xie la. Ya, cu xie le bar gyuru zu sangwa da top sangwa. Xio tangbo ngai yi zu. Jie tangma ngai yi jere xie bagi xiu bam. Ya na, xio dang gomba toji tu dang jie ma yin bar si xio a. Shibhe myolam tomne, zengu zu yu. Taga la, sumzi yinbu yina, ziya xien yi gi gyan, di tabi xio xie myo ne, xio zu gu yi yu. Xio gor chi gi, xio gor tangbu nam la, xio mi kang lang yi sa dir. La ji nyi ri zu gu ba dir la ya, ma si wa tang. Si gang xion ji gup, la ji gubu ti wu yi la la zhu ju nye pang ki ci xin yi rong. Ma di, xio mi to cha bu yina, Ma chan ki nipu xienpa ra ziwa ta. Xiumi tuin ta, sum, ni chie lang bu yina, ma chan ki nipu sangwa ra zi si yu. Di ni, xio ni cho pie mi ki na, xiumi tuin mang xiu yin. Xiumi tuin ri sum yu ba di, nga tom ni ta, zhu tom ji, xi tom sum lang ju yu bie. Ma chan ti, tuin cha xin tu ba yina, sangwa ra ziwa ta. Ma zu gu bie xio xie la. Xiao mo ri ni zu, pa ma lu ni lin xi mi sui yu ri. Yang man zu gu, xiu mi pa ra ti ni lang ba yi na, la yi sum zu xio ba ta. Sum zin gu xiu xie do, xiu la pa su ju na, sum jo a jang chang xin bi na, sum zang tu la yi sum zu xio. Ki si xiu xie di ma bi pa ra xiu mi sum lang ba yi na, la yi ni chang li zu mi xio. Man zu gu, Gabie maa di dun chan to po na, gabie la ji ni zu gui ba ta. Ta ga la, gabie maa zang ti yang dun chan to po po yi na, gabie la ji ti ka ra, gabie la ji sum zu gui. Ka ba ri yang, maa zang dun po po yi na, di ni ji la ji ka ra, gabie la ji si zu gui. Di da ra, xio bo ni ba chi gup, gabie mu tu xiu mi dun qiom na, la ji ngar yu ni ki ka ra, sum ni ni. Nga ji la dong, ka ba tang ka ba ra mu tu xiu mi tun lang bu yi na, nga ri yu sum ham xi yi ka ra sum nian nian chu ji ham tun ji la dong ju tang. Ge si tun ma lang ba ra, nga to bu lang bu yi na, tun zang ki rang ki la ji qir din to, nga zang to la ji ni zu gu. Ma zu sen ji, xio bu ra qi ma nam li ya, ba ra pi xian ki xiu mi kang po ba cang ma ra, la ji qi ri li zu mi qiu ba tang. Nga nye kabye dun san taburu maam ya na, leji xienda zu yu ba taan. Da ting lari xiang xiu mi tun la na, nga ryu ki di kar, leji ji nye mu tu xiu bor lian ji ya cho ba taan. Ya na, dun san to gabi jengji xie yu ba taan. Kabar xiu mi tun la ba yi na, gabi jengji xie bar zi nye, kabi leji ji zu ba taan. Lari xiang xiu bor lian ji ya cho ba yu. Lagi seri tunggup, lagi nyungwe mawa sui mido batang.
nebub towe mawa chirlo ne sui chukmi. Yang kisi tuinzaan to gabi niki yenki mengi yu shindu. Kawar shungi tuinlaan bayi na, deni dobar zi ne, zu simbe gengi yu na de dungju tang, gengi mi na ma di dong kuki yu bari. Shou zi ki, jepang zi su ni, qiri sui legi kubu ngol ya diw chuchu rishi la di bi tu bayi na, deli ya, jiga tubar zigi yu, laji kubu tsangma jikdo chinhe, ngon la la di biyu tuba yina, guji la la song xie, xio ca xio su zigi yuwa ri. Xin yang, jebam ki zisui xin ka xi yuwa ni. Xiongu zamba ni, gabi maji piu, laji xin su sama ni bar xin ki maam, maji la tima dobi tar, la la tuan qin ba yina. Tabdo la la tuan song xie, tian di jiga kabar tuba zisui yu. Kesi kabati, tabdo lala zhowe namba nguma ta, kabata gabi shumi nang cuiwe mangi nam shumi ne dunju jie di gabi tabyu nyong to dong guyi yu. Yang shu zigub, shu ni shu bor na ting mambu zhuwe chi, gyub tar tabsi ting zeshu lamba yi na, shu kyagin ti zishu shu xie, bar su zi kalu ri tang, xiegu chudu jamin li, jang du chugu xie ri tang, luga zisu shu bar Xiongmi xiju xinyi yu, namsi tongbi juxi yu, ji che to dong tuba yi na, tingdi jiga zishu chagin la tuba ziwa dang. Xio xie dong ma tuba, xio tingni kadegi xio bie qir song zi, zishu jo bar jiu kang yang tungi mi. Di xin, xio cigib mi ji yi bar jom na, xio ting di barmi yu mi la di di, barmi yu ba yi na bar juju tang. Ba lian xio bor lian qi jia ju yu. Bar mi mi ba yi na, xio dian tian, xio mi ma nyung ki nam ba tang dun ni. Ba ra zhu pam, ya na bar zang to, le ji ni zu ni, ni ju shi. Di dar, ba ra zhi gub, gub ri du mar, ba ra tian sung chang, lang ki yu bi. Du mar, ba ra tian sung chang, jia ba yi na, xio gor ti, jia ga ti, xio ba ti li ya, tu ba ra zi si yu ri. Xio zi, zi gub, xio bor kabu tu ba kone xio zhe to mi zui par. Rang jie xian pam ki xiu ju ngui tu ba gui yi yu la. Sun zi gub ki xiu ji ni, te we nyung zi qi wo xi yu. Sun zi gub li ya, tom nyin zi tang cha wa, reng ju gui ni ji tup qi ba tang. Du cu nyin jian song yi qi, kang xi jie wei nang ba ngui ma ta, ka di xio ba xian ni xie zhi qie di

ki rung chu lu tang ni nyam ru to gi gi nipup sang hati pam ni tung tung ki nyam chu kwe kwe gi yu nyam ru o chi ji tomar nipup sang hati pam ni sung hata xian ni le chi gi gi nipup sang hati ju na xian ni gi jang di pam pi nyam chu kwe kwe nyam chu kwe du sang ba tab chu la jo yang yang cho hata xio gor chi le ya tu zui yang rin chang gu gi yu ri Bena, sumze la, jugen kaba tang, kaba, kaba sumi yueba nam, zengu tsamne, tuyutsu nyejen songe chi, kaba la, jike namba sangwa tang, kabe nebo jing sam yueba, kabe nebo la, da sum di sum yin se, kabe kaba ra nyemru chi ju tang, kese kaba ra toba yina, laki ting yu kaje chi gu, de gobla ya, kaba la, kaba le jie tobe ting su yueba yina, kaba tang kyeja mechiba tang tingzui meba yina kaba tang kaba nyi chikri ki nyamru kyeju kachi chi la kabe rengchui lutang ki kabe nipop tang dunhe sampa tsuba soki shuchu ngui kuyi yu tedar cheji kaba pamsin kaba ra yega tobe namba tunzi kachi dar kabe lechi chi tenhe lar zu gu nyamru kyegub rup kyange nige lado Lagi la yu zi, ka jie jie mi gui bar, ji ri jie nipop sanwa di, pamba sudup jie gu gi yu. Xio zi ni, narub ni tar xin chi bie, pyu mi ri ki, lu ju yu rin tian bie, mi si ki zi zi xi yin. Diyang, xiu mi ji ni chu bar yu bie, xio ni chi gu, xiu mi ni ni ju ni bar, leng ju yu ba dang. Xiu mi ti nam cang ma la, ming shi, pyu ju yu ba ni, ni ba la, Bara tang, sumba la, suki, shiba la, zigi, ngaba la, ka, chuba la, luk, tunba la, ri, jeba la, xia, kuba la, guk, chuba la, chu, chuji la, te, chuni la, jang, so song, bi sui yue bie, cheng mi nam, jun ding ke, cheng mi bi sui tang, min zha o ma se, shumi chu la, lu kam, dum si wa tang, shumi tunba la, riam, di kam, Din xie bie ba. Sumba la su gam zong zep jin bie ba. Jukji la doki tang to te tor xien bie ba so. Xiumi ji la cheng ming mang bu pi yu yu ba nam. Cang ma xiu zi ta lu ju ha jang shen wei rang da ya cheng ba xin yin ba tang. La ri pion ki do ser mi na. Dian ba xie rup tang gong zi ni jie zhe chung gu ki cui di gui wei na. De re se gong zi la la gu ki Lungu bochuk gu jie, yu gu tong ne pata ra jing zana seng ri jari ji wu chebe lungba shidu qin. A jang jinji yardie mardie ne, lungba ti dali mi jie ta, lungba ti yi sib le mi jie ta, lungba ti yi do zhang lambu qie jing na, jiu xiong nga ro qin sum ku zha ti ri ri yu ba nang ne, chung to qin zana, ni mi mi gu piu ge, ngui na xia re. Jinshi karna nyi ting ni, de ting na ser ki cholo la, yu rimu qin kana xaxar ti jin nang xi se watar, jin ro miu qi gom ni, xio zi la juk sui yu ba ma se, xio xie jang dong sui yu ba nguan tu, gom di cang na, xio zi la ha jang tang dui tang tong jin qi yu ba ni, ser ki cholo la yu rimu tup yu ba tang, dek si nyi ni, mi nyi jia xi dian mu ta xin yu ba di li do tu gi yu. 시간 쇼세디 베메리게 튀모모인피 리지지 인종 데니다 진조니 제니 예럽 스네키 지조 곰시라 포도 동시유 쇼세디 지르 교남 강조지비 급로회 세모시인하 검가르 세주타 인조 제니 주보다 검가르 미소 진조네 쇼제수 유바야 나르송키 루주토 중요마세 Dadie jizuo cuwe na ngui su ri ju yu ba xi ri. Dadie xiu yi ming ki namzha zu jian bu tang. Zi yin sa jin xi bi ba wo. Xiu xie yi nang du hang. Xiu lak bi jiu bi chok xie ri. Jian han bi kir sung si si mi si rwa tang. Xiu la ba ra ma do jia ma nyung. Jian la ye gu ming ba bu ma nyung si rwa. Zuk sang wa tang, tup sang wa. Xiu tang bu. ngai yi zu, jian tang ma ngai yi qir siwa dabu nian, xiu zi gu la li qin zu qi gi yu ba, la li yang ra

Nidu pe rongsho nyongki loso chakung namni tamso si chandu, tsangda nina ngan tsui ka nyamchi ta tiko la yule xa jingin. Daga lekuni pe wi nensa ta na, dao jibi chi nyezi nyanja ngadu, pe jung jitsa chongchi, tingra zongki loda ka ta, tendi ki longgo chupa li. Tuyin lochi la chang zuta xeba jati, sayong chui toshin chache po jing loda shabu la xa chan xe go xiong wi, lo chung samba xa chan sani ngisi xingo chuyo pa li. Lodi saba dang loda saba la, lo ma chu lo yung dang chowa la njadu kongda xiong ya dang pi na. Diren zong cho gong xiang tewi lo chung ki sa dang zuta xe bi za yung ra wi ting de, lo ma nga xe ji sanin te ki so jing jia xa ru yu ting rin lo xe chab jing ba dang. Ga xe ji nyam de ta chung dang pa lo zi ni loda sabi chowa saba ro jing du. Diren zong cho gong xiang tewi lo chung ki lo ma ten zi chu ta ji, nga chu lo zi to gong saba xiang de ya pon du la. Zajung rawa wong hajung jia qianpo du. Jisa ngarong chobo so dam nyang de, zajung rawa la zemo zewa dam balo jaba su xie cho. Ngi magong bar mata lojung yapo xa jia dam, yong da mangzong xa jia yin xie jia bari. Locha tokong sa ba jia qian xi ga xa dobo yue la. Ngo zhe xie ba ji na, sa da zheng bi locha tokong nong de, ni pa to wi nja wang gu jie gi zhi qi ga yue ba dam, yong gu xiu ci ren ba jie seng ge yue bari. Lo mi ga sa kong dam, nya kong so gi di chi cha chang xin, lo ri ga kora ko yu xin de zibo yo ba li. Dian zong cho gong xiang dewi lo chong ki ge ge zho ga ji. Lo gong jia chi xin, ga cha de la di chi cha chang wa dam, to kong ki yong gu ce rim tong bo yu. Che ge zho la yong lo da la lu te ba tong du ha chong ga bo xiong. Che ge zhu lo da sa bi nang de tong dang ga xie dian bi ngang, cha long yong wi re wa yue jie jio ba li. Nani tira zong de sayo rinpa zhu ca jie jab de lo zha dengja duenge la cai rin manda wi do xin po yue. Di chui zhong so xiang cha cong lo chong dang cho gong xiang dewi lo chong cha lo xiang cha cong lo chong jie la do xin ca che po yue bi quan yong li xia zhen xie gu tou yue. Di xin jie lo zha dengja duen zhu la nian se nyong so dang xi su dian dong xie ye ba li. Di ra zong lo zho ju ji dang zu yi shu ji cai ten ji. Nga tsui xia chan xie bi lo su di kue dang, di chi ka do dang ya po dang, bie xue ya po xie ba dang. Lo su lo zhe jie xie gu nam mu bie wa, sa dan zhen bi lo zhi to kong ki che che ki pen ni nde pe gong le xie ba. Lo su dang lo zhe jie bi cei to le dong wa jie xie ni, che ge zu lo zha sa bi nang de lo yung ya po dang, ga zhi ngong cha long yung wa xia jie yin xie jie ba li. Xiam lai na nga tsui nyam xie de, Jiaxi tu le bie zhong zhe zhe ya po xia bi ge tie tuo bi zhen zhe xing wo zhe xia jin yin. Dian yong de ge le kun ni bei wei nian zi dan ne, bie zhong tong wa du ruo sa ba dang pei ji sa ba xie bi dang jie niang xue cong de di nian du nian ba li jia sa ga de man de le zuo ba li. Dian ge zhong gui bie zhong se pei niong wei nian ba li gen de zu rong niao jie ngui ye niong wa dang song de ji. Bie zhong jie pei ji dang jie du guo ge tong ti dang niang cuo niang xue xie ba ma xie, gong cui mei lang ge bie zhong guo ni nong wa li. Nibali chatun pa pabi tela yi, ngi sambar pejong ji nzidu na sani degi rini la tuye nyam, degi zoke na hachang tamo mayin pa si yin xin, na wi zoke mambo soja si yu, deda nzidu denbi cega dang gongra su dang yeji dan rini, yung chu bi nzidung si dan yadu jie xie bari. Nibali yi duga kejin tamong ki, hachang yashu ki nidin ji na pejong ji jishung changge diri, rini ji ngu ni de na, So jin ri ne la song xiong ha zhong ya bo xin du. Ko yu song xiong ge ngui ne de na, rong xiong ki zhen nong so jia xie ba dang qiao ji, pei ji dang zu zhe la gen de dang jin du. Ne chen de dao ngui se mi ki tong ge, rong wang me ba ye me xie gen du ji xie ba li. Yang ne ba le ye nye yu ki sang ge ba, ben de li ye. Ngui san ba le nye yu le de ba xi yin bi ngui ne. Chan chi ra zhe gong le xie bi mo ji to ma to da xia jie ba dang nyong xie xie ma rong. Chong ming ngi si ne de le song ni da go dang yu lin xie di, bie zhong la xie du ding zap xiong ji, yin ni rong ni gi da tong dang da xia jie na liu chu jie xie ba li. Ne ba la re jia de zhong gu yong zha qian mo wa, zhang mao ming gi xie gui tu, zhong gu xiu ji ne ba la xiu dang la dong zhen ni mei zu xie di, pei jie jie go ga di nyam le jie zhen de si jie wa dang, jia ka ni bi mong mong jie de zhar sang mo jie ba jie re dong de yue jie jie ba li, jia yong si zhu jie jin le an yuan, Zhong gong zhuang mi to tang ki, xin ju lian zu jie, jian lian cu cu jian ba, jian jian gu yi. Gan zhu nang bi men te di, zhong gong dang ne ba lian za ru jie, jie zhao ken ya po qi xie di, men di wei meng wa ngui ye jie bie zhong xie to xie ba, ru ram nang ji liao ye jie song ba li.

Nidui na, Xinche Jiyi Bende Saka Kaki, Yagadang Duenki Yekowa Mongwi, Tutsi Yashu De Beshe Kongle Xenye, Rinne Yekogi Shego Namana Tsoshi Bejendu. Tena Tsamdani Nganchu Satrangi Bende Saka La Xiongwi Nensashi La Julesha Jinyi. Daga Lekunin Bewi Nensata na, Satrang Xinche Kanzi Kaui Ji, Lore La Jueden Zore Yueba Tang, Tutsi Re La Ndendare Yueba, Dao Re La Shego Yueba Jegi, Leki Kwedi Lata Duencho Tinsa Xa Chi. Kanzi ke degi zongki, Zhonghua Mari jinta zobi, ndashi tenpun zobi, zokong la tangpo mito. Nga tang zatong ki njang zong si jeba, jeden zo si xie de. Ji to nga ne tang, de to en nian bi, xie gui namba sa te xie ba tang. Sai ngui jie xie gu to, zha to gi nian tong nang bi ge dewi ge xie cheng ko de xie de. Zongkong jie rinne ye ko ce ga tang, nga to ta jila gende tang. Rinne jie degi xie bi, bi do ge xiu jian te xiu, jian te ngam che re tang ni. Mong mong mong zuo jie, sangbi rinne zuo wa jian qie mei ba pang sa zuo se tang yu. Zhonghua Meri jian te zuo bian de xie ten mong zuo jie zuo kong de xie di. Guo zhu dang, lin zhong, a ji la mong su, meri kao ki, nyam xie xie bi, zhonghua yi po xiong suo jie rinne jie ten de xie di. Meri ki zai sen jie deng zhe yu, rinne ki mi sen qie re tang yu. Tian di xie gu gao deng bu, lin ge sa jia bu bong ba xie bi, sa tu da jun de ne ki jian zong de jie deng zuo de xie xin, lin zhong rinne dang. Kamsho ki, nropi mongso tam mongyong ji li zhong nyongde tinsa xie ni. Da ju to la, mongso li za ki rinne tam yeko nyongde ki che ten xie go tewe bari. Degi zong da ju tang zo ki nrenda ji xie rao biwa tam, ka shu tenke ji denxia so ki xie tab je di. Da yin ri se tam nyese nren bi da ju pong zan rinda rao tong rumba rin zu xie ba tam. Ma na kengu zong da ji kongto ke ji da shu zhu jia ngo chun zhe gu yu ge. Dacha rikha ki goshun nang shuji la jinja changwe ji rinzu xie xin. Dejan de se da yi che le dacha chaten rikha mut je tam da che yi che nga dende ji che ze towi mari je dacha ngong di xie gu demo rong ye che rita wu. De dang du nyam de be lu ki tap ten dang so jeng ki da tong da pen be lu jen de. Ga to ni zangba sa wa da to ni kata roba su ki zho nung den bi so jeng je mong sun jen de kao nga nyi wa dang. Zandri rongxie dang, mongzu tenshu rongxie ni gala dato xie ni, marikao ki mongzu tenshu xie bi, zhuo sen gong long gong li xie ba li.

kundi tong rawa ta, nian cha li na chong yi xin qi, ngu lu peri rong xiong ke bai ma zong ge jiang, xian kong ri ni ye guo yi, xie guo xi bai di, mong mong bu ge yong gun du. Chang du ni ngan chui ti guo la ju li xia jin yin, de yong dao ji bi ci nian ji nian ni ci nian sen nian ba, chong yi xin qi, ngu lu bai ma zong ge gao ji bi, nian na, du sen ge bai mi xian kong ri ni ye guo di dian za ji ngong bai wa li. Tian di ri ni ye guo di dian na, xie jin ping ge, Nyunghang pa yin ki gongpa lalik duncho samu xie bie xie chi xie tao xie yinpa ma si. Golu ke yung ji pe ji ki mingbe tang. Ke tang zong ki, tang ki tuyuma cho chen tang, cho chen nyi ki ten la pa bi pe ji ki chan gui tar. Nyunghang song xiong tang, bi tu pe ji la gende tong wi, nengao ki xia xiu ji yinpa li. Tian di di dun ji ngu chung zi gui to de, pe ma zong ki zong wi shu ji xuan pa, zong pe gong chou cha xie ji. Pema zong na jaka rinbi rwo nyi ki lalin tenzi tang. Ndechi teje je nyunghong suyung ki ni kachi si yinbi cha ni. Tamo ma yinbi nyunghong ki gensi la ten ni. Nyunghong nga wi nzi si du ba tang. Rini nga wi da si ji ba. Tenli nga wi pen si ji ba. Mongso nga wi den si xe bi. Rindu saba ngenji yungwa tang. Dura sabi. Ndu sen pe mi bitu pe je la lindu yungwa. Bechen si gu si nende xe ba li. Go chung zhe gui yin yin ni ta dung zhe jie bong dao zhe bi zhe guo bian ni zhe wa dang nian zhe dian bi sa zong ba guo xi du shi bian mi ri ni ye guo chang biu xie ken la lian xiu xie xin yin yong rong dou rong bie xie bi wang bu xuan jie ge nguan tian me ge dang po xiong kuo yu song xiu ba ni dong ni zhu li zong yong jie zhen jiu dang tou jiu li yong zhe po de xiong wei long mi tu zao su la xia ge zhe nam ni rong dou sui sui qia kong nong ge mi bie zong bo jia ba zhen tue dang ma gong ba de Paya Pema Zong la Xiamde Xiuwa Gama Tungwa Li. Duyen Nyesengi Duyten Ri la Najue Rongyong Duyten Tang Lejian Rende Xinshu Tuenze Tang La Xi Zuo Zan Re Cong. Xiudi Zha Zan Rende Cha Tien Su Xiego Rao Du Nungba Pe Ni Pema Zong Ki Rene Tang Lu Zha Ye Gu Cong De Kamso Ji Nyang De Pe Ji Tong Wi Ge Chen Saba Tang Do Xiu Saba Rewa Saba Yung Se Ngen Ba Xi Yue.

Samdani nga chui nyamchi ita, yuna dechen kagi rinne yekoshi la tonong xa jayin. Doka nandongi dawe tongche ita mungba rupa tam tani, kamdi rinne yekoshi chengi njudayi shego treshi yambi, zamli ki senche nyadi rinne yekoshi cheng kawje bi mongso jaza kebi lalen cheso di, gongjong ki rongshong keda zamli ki senche nyada lenpa di, doka nandongi dawe tongche ita ngocha chewi ngam trate sheni. Chomu tang yakuwa nang chato ki chato tam nyam te togung ki royong dasu zabji si nyoro siye bari. Gongzu ngocu batang teni, gongzi nobu cende ji ngela chaten si di, senje nyeda tang chono denpi ye ji royong nyi ki yengu ki namba chu de tongbi. Lama kazung yu den ji zatong ki zesen lenpa tang, kazung wondi ji leshi ki lechen si bati puni, togung ki pai la duel puye bari. Yen tadong gachui le yong tang, luzi pomo, Naman rodo yebi pomo su, lu tang kagi chebi gongzu yengi ni chala xie bari. Yengi se tami de da jenche meba da di, chadu mongbu chadu tetong kong jie ni chatin la da xin. Sakung ki yesong to ni gongzu ki rinne temo nyamshi xie yu. Chese ni ki chadun nong, dechen rong sani ki lama tang rica chende nyamshi xie di, lense di, soji mari nyamshi tang dira sabi nindo ki namde la tato xie di. Mere gongre tang, napa cu, doka naro jie gi yeso gongsi nyongsi nyongji. Lelien che zo gi royong resong de xie di, xio yong ni de chen jie mari mongbu rinne nyamde nyamde xie bi, che den gi namba de den ni, zamli gi sen jie nye di rinne ye guo min dao di nga wi jie zha si tang yu. Sanne de gi riza to xiu ngonde xie ba jie di, riza la den ni rinne ye guo tuan le nipa zhe di, jang yong gi mongmo nam la, Gongzhu togong ki nyamze ceme ngay ni shuze camze je gandze senze nyanda la peba gasa shue bari. Ya zhubu nomba, teringge zongsen chenze ponya ge lenze chongman dani shu ta song nomba chui dati pa de senze nwa tuji che shua yin. Tena chongman dani ngay le kongchi gui di shibi lenze jemba ta la senze o pen nomba chui mento de senba gasa xio ta chongma seri.

Yam zarsi me to kunda ma shuchir jibi longchen tang dalam ka kab sengen ro poten je chenam ba so ka khum zanga ti tar ta yang ji kun hon ri ro mo z kun den siri to bi zar ra ma bi tsang dam dili che chak sen ni be mi dang kan ju gon den jina dong yang longchen nyen chen che chib le kun wor til tnum ge so a tang de tong se gon go le chen yin che che ti ta le chen jing gon ji war sa ma shib ta sem ber gap sa she

chig tun chig ji ngo chal tang sal to kan ta su na zang pi ko de reb sing ro pna ba tun chig nu gar ji sa nam da ta par kam sing cha wa che bi che chu yo ba dang lo la kha ga kam bu go no pa ter su nu ta ge yang ghlim ma la ka te shi ner ge mu pu jan jong ra chap chen da du ko ne ner gu chom gu yo ga ta nu ta ge tun khan de cham nu go za cha ga kam su she pan da la yang kam ki che bi za chan de jem gu ikang metul pha pa dang sarkim sel bi za char te shamgang hutsatang siltung da tang mungzam si na dar tuan kaga kamde nina yung lipo go de tangashgonde pentorin jung si kibsele.

Zhe Shenke, Shenke nang de chorje namang yo la, di chorje chorje yi yi, li bu nyang chuk sarji la gandil deng, jipuk su tibi. Duankar Shenke mang zim tong na, jipuk gam shing, samchik lang ba deng, karnar gamba suko netun se ru pen. Nga ligni me du la chikim su shing, cawa sil wa, lo wa su wa, lo lawa sil wa la suko ge peni den la. Degin li kibir gulwa am, tong tar da wa, si san wa su ganung shi de den chu. Zhe ching wa le, Chengwa le yi mlpa gamba deng gilnggba, gamla xeba, lalpa xerpun zhungwa, jinba xer seng nyungwa su suur zhungdag xetab. Yina yung mitul nyamba deng kupa xewi nyaga Chengwa lenda nyungza xina pensir. Dinnar gandrim, gandrim jing ngu nyumda ru ngarjir nika din, luwa deng cirwa, towa deng chinba, kelma sula pensing, chalung suwa deng, sikche pelwi peni din. Jil gkh. Gakhana sikcha pelwa tang luwa suwa, sinnang silwa, yikan jilpa sula pensing, jirtum malagpa tang agachir diwa mazangwa suku suru pensir.

0: 진기매도뜬기다와군기카와야기방조
1: 대다레야냠가오니내디네토르웨시리에컨첩세마리
2: 신도남링게공감사키라네단다생구초야티니중앙농팅인진지접리공기벽에태남토차진구지슈위에시리컨첩세메리센시nga thing dil chen zo jong shu ken bim cha chen yin ti ring gil chen na ku be na ba ling ge cho ro pen jong la sa thong kir ki de lu na kar la me kyun chen ba am de la ki la me ko ren lin wa go ju tu lang lang na war je ba a ji la me nam dar shi ko be de gu ji shu gin be na ba ling ge chu to lu lu nga se jong nang gyu ro ge su shu Tiyan Amdulani, Dulung Tsurbu Kwenbyen Dabgi, Nagar Chongzu, Sonamba Shiyinpa Masi, Nagar Chongzu, Lamu Chabdunba Kienzeta, Lamu Gekin, Lamu Chokbyen Gengurwa, Nagar Lamu, Bechungi Gyunzinba Chekyanyipsi, Andulaki, Dindu Lamu Gyukzela, Tungnang Teza Meba Titaki, Sikzulina, Ngala Yugwe Kengchungdu Nunba Shikta, Bubche Kengchungdu Chwewa Shik, Tishin Nyewangi Senantuya, Ngubu Nyile, Chachik Rangle, Tere yangdang minzawa kanya meba shi la ngwanpa tenda zao ne maare shi songi yubsi. Kyu zegi minze go la ngwancha shubi na andula ni jilu chikdong gubya chukchu zhenga loro duilung te chen kuy surbu shu yu to chong shin. Gunglu tun la sungab nakar zhongzu lupchung tu yiga jilu ne ngwa zangdi meng shi shenja chonggu chukta. Bo la da yab chen tangbi ngaklo bedun wo. Samshi tu madubgi jibe gubdi lo chuksum zamla andula ki gyormulungi lhamun dhugar chunggu semta chepta. Bo la dan yabchen tamba nyine dhukum chungrim shintu kimdu aji lhamuro lingmo nanggi yudab. Rigba se la lhamun chabdun la temun shintu chewe andula ki gyuzetegi lhengi shirib kongne kongdu pewara kimzanta pame shukin samutepsi. Jilu chingdung gubya dunju dungu loro nagar ki le shorul hamu chokbara chale na wata. Mashi andula, dugaran zintar shukwe duzu chung chibu yinmu. Wengyan chabkir pyudu chungwe chagin sangbu. Jilu chingdung gubya kyechu kyebdun loro dugaran zintar hamu kyegendu kyubshi. Andula ki ngocho na wara shibu yina, hamu kyegendi dugar shenda minta wara jina hamu zintar chabze yakshu ki gebe chabdunbe chabku kiyu. Lamu kikin ni lamu chabjiba yin la lamu zongin kurgin shikya yin. Lamu chabdun na shu gui dap lamu chabshun ta namdar gin gyurku. Deng dap chabjia che la gyunga leung kwa pa ma se. Tadung lamu go tsu gup garde su lang de dugar da yin nam la shung song gu yi yu la teje chabdun pe shine lamu go tsu gi yu. Lamu zinze lamu chabze lingye de lamu kikin ki ta jue gu yi yu pa se. Jilu chikdung gubja gubju gubdun loro andula ne nagar le shor lhamu chokwe chokzo ta gegen ki gen chikcho kurna wata. Jilu nye don gyame chume chiklu lhase shodun gub chungbu tunyu tunchub chabdun nangwara pyo rangyong chong rigne ting ta lhesa chong gire rigne ju ne kongzo lhamu chokwara chaga rinba nipa ta kong mi ke la gegen ki chaga ang sumba jepsi. Tishin jilu nye don gyame chume tunyu loro mi keer ki chaga rinba tangbu ta hamu chokbara chagarimba nipa topyubshi. Jilu nye don kyame chume ke loro pyonjong nyenjin linghung su pyogi losar cenzo ki chashibi shobu shibara ke ngen chemo wa kong rengi ne pyogi suygun ki njegara chabdun nangyong yu chin jilu nye don kyame chume ku loro hamu chokbara chagarimba nipa topata jilu nye don kyame chungi loro kong lar hiyan pyonjong nyenjin linghung su kadagi myndun shibi cenzo na shunyong yu. Tene jilu nye don gyame chubshi loro kegen chemo wa kong pyo rangyo jionda lesa chonggir ki ngwimi rinne shusha ki gyunzin paran dambarshi. Amdola pyo rangyo jiong ngwimi rinne shusha ki gyunzin paran damchun kongi chakto gin ginri dewe jiru sona ya kongi ngachi par sumto lamu ruga ki shungi chabdun ba choro lamu chabdang lopshin yobo masi. Tewe rangyin zangchub ki lamu gyunzin chasha la legi kengnun byushin yobshi. Lamu goro lingab Gyundu gecha mangbu deza mebe andula la gamun zugyu meba songgyu yubashi. Gyunzin gingin chikwa la ngoto shubi na, pyonjongi suygun ajil hamu ni kya chewe satyun zimintengne chebe pyo miri rengi ki mangsoy ta dunnen zhubu ta. 당동 개별 사르드 나오네 송 더겹단 투구 체찬도 송회 되가르식시 대담규단 루규기 슝을 첩된 지급 직내 카피에 당대 편준 다 줘버다 니네 대낭된 남아 다양수 계르데 다 줘기 여버텔라 시에삼 루라 소바 미줘바라 남타르 시줘비 니르 루규토 함에 거기 담상 망부 여버데 지루니에 동 겸에 주매 주로로 하면 되가라 계급 진비 응미 진의 쉬샤기 민슈나 주다 지루니에도 겸에 주매 구로로 냠제 계속기 로프소 친지 진의 전주기 하면 되가르티니 점님 미시기 응미 진의 쉬샤돈 담데 나외 하면 교체기 진다 강리 원바체유 너럽기 담베레 응알바베 참 쉐베티 털네 없이시 하면 접기를 타다 응업니라 되고버니 몇미고버다 Tingdui lhamyo kyu zay la, tong nang chenpo mei bata ki sik dang la, nga la yu gui keng chung du nyun bashi na, bub che keng chung du zhuo shi. Ti xin nian wang ki sen nan tu yang, nga bub ni la, cha chik zhang le, tere tang yang min zhawa, kang yang mei bashi la nguan ba, ten zha ten ne ma yin ni. Bia na, nga la cun na, yu gu jik dong ngi dong yu bata, ting ge plesa kui tu lhamo chab duan nang gen cu, yu gu jik dong zay bata la yang, gi dong, bur dong, ta dong shi bata, kien de, Turdi, Chedi, Tepchen, Tepchung, Timjing Shibaso, Lagbe Nunshu Ta, Yugui Yuwa Sormen Songwaryan, Tamluki Kebarli, Chandangki, Nyanchan Dunlu Minjawa Yuela, Ginzub Dan Zubchungki Guidang Minjawa Shini, Nyanchan Dubata, Bubche Zuzu Te, Gangzhu Ta, Chedru, Shukchen Zuwa, Tazhu So, Ka Shizam Yubshi. Hamen Dugarki Zhumun Ngingyurn Dunluki, Tumu Mienbi Kechu Tenamni, Ngunji mebu tsu, kyu zhe namzhang ter shiakbe, zhe jie yinba mwe me shi. Lamu shi zhe chepkir ni, di chep ta, zhe chep, gyab ten korwa, jia zhe korwa, chengbu zhe goro, pak chen so ta, gyormo lungi gyegen rikba shebe, turab chugube nang sardu chebe, zhe ki korwa sheba so, tumbu ti la, po chep ta mo chep ki, yawa sebo chewa ni, gangben dekcho ta, la ke la chun na, Puchab namo penpa cha, mochab chenwaan kyunpa cha xeba tara, di xin geba taa, chimba tuk sur je kin dim gyuru kedu pakwa ni, dena chen je ki ka duen tu gyurba taa, rengi chab duen naa xu naa ji zam xu ba, te zam ki yi laa chowa ge nyuba xe yubba xe. Lamu chab xun te, che lebe teng chok ki kola xu bi naa, lesa chong geri rinne chu, ngumi rinne xu xa xun le kan ki, ke gen nye xun nor san laa ki, achi lamu chabbe kor ki gong zui tar naa, Pöki achil hamyo namtar kye ni jikzong yin na ya, chepi ni pedi jikba yin kwe be nyeba me. Tiyan chepi serwa ni lhamo chokba kengrung ki rangi chepjara ten kye we achil hamyo namtar kengrung tere si jo we mengshi to. Tiyan nang duen ka le ki du ta, zope banglang nimbu che de ngwe su mang chokin duen du chepje nang duen ka yikir pepa teta yin tu. Lakbar tu, hamyo dogar kye ki chungdam ka tengi pyuyi pekaan tu nyugyu yu. Wengyang achil hamyo chepi serwa di, hamyo kegen rengi ki lolan zin di, kongchoy ngakto ni gyun zin tan tarbe chi ba. Yang na, hamyo chokwa sosu, hamyo chepchong chi gup, nang kuy tu, chepi zi yu tsu kuwa zam li. Pekaan ka tu nyugyu yu ba, tabin tongkyu ma chung la, tuengyang ma nyungwa shik shi. Ter din, achil hamyo chepi ka tangbu yu. Lese kuy la cha chunbi yin na, Ando lagi tujik nangwe chepi ti dabhen batrim chepi ajil hamyo chepi toma ti yin siba shikshi. Xiongxie la cha xeba yina, dweme lhamu ta suigun hamyo xiongxie pi xiongxie ki chepzin sibyo nangki tujuk hachang zingbu sinna ya. Tingrib lhamyo kiamchong soki xiongxie ki nangdun chunbar jigi yubi xiongxie dab mangbu nyungdu ching yu. Rechar cha xeba yina, suigun hamyo recha zo ti nga tang bubje zam yin kya. Tingrib lhamyo rizhan ni nimaan punsum chobu yubataan, chagin ki tene chubi yina, suigun lhamyo turim na, zo sadong lepzam shiktaan, nga dan pupche pyu, mikse ki chagin kanya meka, tingrib lhamyo ro, chokan taan, logu, di xin gyamchong so, tingrib chowe chwe chwe shimbi, chagin dita, mena mato, yongzong zom yubshi. Ando laki, nagar lhamyo chobu ni, turib chunga pe kub chubdun chingu chubataan, Gap du du pion zhong ki sanay kangsar chab duan che chokpa ma se, ta dung sun yom kyan long choki yu. Te gap ki chab xiong ni, nor san ta, zhuwa sang mu, nang sa wun bum che chab duan che xin yu. Tenesu ngan zui lhamu chokbe ming la, tsurbu kun nagar lhamu shi ming to yue je sungi yubshi. Taji kikib tang pyo rangyun chonggi, chengyu miri ki pyo chung suyun zingne, zingyong pe sumda, dixin kenden chongzo tang, chongsep targe tongwe si ju, gyunche mebar tuyugu changdu tang, tuyungyue cheba tang tuyne, nagar lhamu ruga ki kya, lariyang peke ki, kukib sarba su yue jing. Tante chara pyon chong yonsu, Pöki sügün lhamö chöpshun chenpukye tsangma chöpdön che tupye mangchö lhamö shukha shiktu gyur yubshi. Sintra nabuchu, lechengi jugdu nabalhingi choro, ngoychon lukchom chugdu, lechse bagur nachongi tamgyu le, kangchong sadu nachongi pukyur cho yongne ngonbe korti shugyini. Pagur nachong ki rinnen chubcha kyun yong ne nguanbataan, lu yu ki jeshi rintantaan, zumi ki yiwan chokshun denbe, ngay zun lukzum chokdu, lese pagur nachong ki temgyu jeba, mirinwe kondo, ngay su patun cheshin. Tini, zhongri ki zombabotan, nyenjorba labakinze, manwun yen ki, lomang rin sarzum chepshishi. Sarzum ki tome samdun gor lingab kongi, lo nishu zangyi rin zumbri tan sargwepe, lianwa la peba chepshin. Yige topshu la, namya yiche tenpo chigi yue che sungi yubshi. Rinne da mangchwe kebongi tabsa tangbyo nyenjorba shi yinbe kongi, loman rin, turabgin ginti chakdu kurne, mi yu ki zewa ngantab chebata, liri tiri, laksamgi zewa chukbe, tasu, lokbapu namla, semgui tepsu chugi

0: Sinanam cho, tari mutu ji, nyo chong ki kenge kor ki tuanjian mutu shu yin. Tuanjian chuki ni shu, nyo mi di yin na, mi zhe jo pe gab liya, chui tuan xia bi sipsi tu ka na liya sipsi chikub si shi. Sipsi tu ka, chui tuan xia me bi yin na, chai mar sipsi chikub si shi. Tuanjian chuki, nyo zhik ji, to da pa liya, sipsi tu ka chui tuan xia yu bi yin na, Numiti, Sipsi Tuga Nali Hina, Mizegi Changa Hineja, Yana Bugudi Chudun Tang, Mithun Bi Niju, Tsongme Ya, Dajor Tangu Sishi. Dine Numiti, Dajor Tungu, Tugang, Cheb Hina, Mizegi Changa Hineja, Yana Bugudin Chudun Tang, Tumba Zigu Sishi. Toda Paliya, Sipsi Tuga, Chudun Sia Meb Hina, Numiti, Mizegi Changa Hineja, Yana Bugudin Chudun Tang, Mithun Bi Sibam. Yana xin gui bi, lu dun ki tu ka nari yin na, cung me ya, da jo yin ni dong guk du. Dine nyumi di lu dun ki tu ka nari ya, da jo ma dang wam, mi zhe jo ni ni sung ji, lu ni ki nang chun li ya, cung me di ya, da jo ma dang bi na, mi zhe ki chang ka yin ni zha, yana bu ge, chui dun tan tun ba yin ba zi guk du la. Dine mi zhe ki chang ka yin ni zha, bu ge di na, chui dun tan tun ba zi guk du. Yine mikzeki buka ya kakdeki tuka yuwina. Buge kakde tuka jie tupli. Kongse tuyu loni ki denpiti na jie tupi chupsirisya. Dadine, dunru chebe mikzeki na chudun tan mutunba chungmiti simbam yana shen guwina. Nyume ya kongse nangsi, dunze ni ki denpi chebe dajo danwe tuju ki chunji na matipzirisya. Tuan chen chukyan yusung ni, toda ki, chui dun siak bi, sipsi tuka ina tong cha wa tang. Yana mi zhe ki ngowu ina zha, nyo zong ki kumsu dabu ina, nyo mi di, sipsi tuka na li ya, cho yo ni sipsi ri zhung mi tu bi ina, tuka ti, nyo mi di ina mi zhe ki, chi chu gyun che li ya, sam cha mi tun pa dun bi, tuka zam tu ina zi gu si ri xia. Chui dun siak bi, sipsi tuka ina zha, yana bu ka ka di, tuka ti ina, Jijim tang, xinjin chim sui ki na denbi chebi, tuga le tong yubi na. Jijim tang, xinjin chim sui ki na denbi chebi, tuga ti ni, che xie ya jingu jirisya.
1: Tunzen tuge nishu zaksumba. Todagi ina xipshiri tuga le ya chodin xia meba le ya. Nyumi ina mingu zilin chebi ya so ki zingik tang, daga nishin nisung zingik so su mikzegi ya changka tang, namzang. Tsèxì jì, sègùì chè yùbà yì nè, nùmì yì nè chàngà dàng, qìngùì jì gyùn chèng lì yà, xìpxì rì chè sèng bà rà rìgdì chè gùì. Yì nè yà, jì yù bàng dà yì tè dà, ngà xà qì tùm nì yì bà yì nè, tè kòng sù yù zù gùmì dù lè. Tùn zèng, chù gè nì xù zèp xì bà dì nè jì, cùng mì nùmì zùb dùn dà rà pùng sùm bà rà mì zè zì rù chè bà lè yà, qì cùng mì tàng nùmì bà rà chù dèng xà bì xìpxì rì tsèxì dì, nùmì tàng pùng sùm bì bà rà chù dùn xà bì xìpxì rì tsèxì dàng jì dùn mì bà yì nè, Tsungmi taa nyumi para chodan shaakbe shibshir ki tseishi tere shir zingui. Tunzen chukye nishu zangwa. Jerim taa zinzin timsu ki tenbib saan todaa para ki chodan taana mikzee di ziru yuebe pechoo lozee longji chirtu chekuba ina tsungmi liya rengi tamyana mi shiyanla ya ngakchu ki mikzee chirtu chebe ungen yu.
0: Tunzen chukye nishu zhu. Nyumi di chui dian qie bi changbo tan dong zhu qi tan dar rin ui zi zhu qi gu xir xia. Rin ui ki changbo yin zha yana zi zhu qi dan chui dian xia mi bang. Chui dian xian yin mi ba ya. Jie jim ti tuin zhe ngab ge zhu tang. Tuin zhe ngab ge zhu qi bi nang qie ni ba tang. Nang qie ngab e yin dian bi zi tu qi chu. Tuin zhe chu ge ni zi bi. Nyumi di yin chui dian qie bi Nye yu liya, ri ngui zi zhu yin qi gu jiri xia. Ri ngui zi zhu ki, nye yu liya chui din xia mi bang. Yana chui din xia ba, xian yi mi lang. Jia jim di tuan jie ngab ya, ju bie dian bi jie gyan. Ngur mu xin, dian ki qi mi tu qi. Nyumi di, cung mi, le ni qi yu liya, ri ngui zi zhu yin qi gu jiri xia. Da yin ni mi zi ki zi zhu qi bang, mi zi ki lin zin zi zhu qi ba ti yin, ri ngui zi zhu qi bie, Chakin liya zigu, chi din xia yubi hina. Mikze sam, mikze ki, lin zin zizhu qe yu liya, ringu zizhu yinne qe gu jir xia. Tuan zin chuge nishab ki, nyumi di, chi din qe bi tuju dar, ringu zizhu yinne qe gu du. 人为自主级别，对自于确定下面班，也能确定三个名了。这阵地团建阿别具备电笔接近，我们先登记亲密图片呢。牛米地米在上，也能米在去临近六角村学堂，团建图片呢，人为自主一年级孤独。团建出个女子过，村民地米在推不这边呢，牛米地推不提浪出了，马浪干出过事。
1: 牛米地推不提浪费呢？确定前边是牛米蛋儿，是牛自主去过些的些。牛米呢推不提马浪费呢？村民呀，推多里呢，大家一年冬过些的些。团结出去，什么是汤吧？明天自主马前空了呀，别给空军村民了往往汤，自主前几岁那些别给空军牛米了往往赢。因为呀，他大把都老是确定下雨吧？呢，天空所做面。 团结出去什么说去吧？明天给我不做车田塘米团边王给看见车田前边人，看见车田前边努力，速度我不了样团不赢。明天给速度我不车田塘米团边王给车田前边人，车田前边努力，我不做了米团不赢。团结出去什么说你吧？